0: Ako po si Vincent Manalaysay. 40 years na po ako dito naninirahan. Dito na po ako sinilang, dito na po ako lumaki. Dito na po ako nagkapamilya. Yung bahay ko po na kasi doon sa luma, na medyo na po siya mauga. Kaya po, ito po na kasi naka... Bato po siya, nakakakilos po kami ng maayos. Saka po, pag umulan, nakakapagtrabaho pa po ng maayos. Doon po na kasi sa luma, hindi kami nakakapagtrabaho ng maayos. Ang trabaho ko po ay magdaragat. Dito lang po kami umaasa sa dagat, kung ano lang po ibigay sa amin ni Lord na biyaya po dito. Dito po sa dagat po ngayon, eh, medyo maramot po siya dahil po sa sama po ng panahon, saka po yung masamang tubig.
1: On the path to sustainable development, including people, is everything. No one should be left behind, whether they're from the global north or south.

0: pagpandaw. Kailangan araw-araw eh, pag kami panguhuli. E ngayon pumay na panguhuli, minsan 2 days, 3 days. Nagpumay na panguhuli. Kasi minsan pagka po ano, ulam lang, paisan, ganun lang nangyayari. Pagka po talaga walang huli, ulam lang. Oo, oh, yun na lang. Pagpapartipartihan na lang namin yung mahuhuli namin. Dahil, yun, may ulam na, meron pa kaming perang. Higit po siguro sa mga 500, kung nasa 1,000, sa isang araw. Mawawala ang business na to, siguro pagka natapos na yung... Pag nabayaran na yung area na hawak ko, 1 year na lang siguro, 2 years na. Kasi ang kontrata nila dyan, kailangan may tambak na lahat eh. Kaya hindi nila nalam yung sistema na mangyayari sa buhay namin pagka yung natambakan na yan. Si Lord na lang nakakaalam na.
1: Vincent's world is shrinking, literally. A new airport expansion is eating into the bay. His fishing grounds grow smaller. They could disappear.
0: Ang usap-usapan po dito, dyan sa amin sa barangay, na may nagpuntang mga tao na pagka daw po nabutong San Miguel, eh babaha daw po dito sa Binuangan. Pati daw po ng buong Maynila. Dahil daw po sa isang mangkok na tubig, pag nilagyan daw po ng asukal, eh talaga po tatapon yung tubig. Kaya ganun daw po aapaw.
1: But losing his fishing grounds isn't Vincent's most pressing problem.

0: Taon-taon nagbabago ang ano rito ng basura. Hindi katulad dati na talaga set-set lang ngayon. Kada taon, padami na talaga na siya ng padami. Hanggang sa talagang, lalo pagka lumalakas ang hangin, yung salatan, lalo siyang dumadami yung basura, lalong umangat. Kaya nahihirapan kami maghanap buhay.
1: Hindi mo bubunin?
2: Bilang ko yan.
1: Pera pa.

0: Ni-prepare po namin yung ano namin, yung mga gamit namin pagka yung lumalaki na yung tubig. Tulad po nito, dito po namin nilalagay yung mga gamit namin. Para po kung sakaling lumaki yung tubig, hindi po siya maabot. Tsaka po yung dito po sa may rep po namin. Ito po yung ginawa namin ano, pagpe-prepare yung tabla. Nilagay po namin para po tumaas po yung rep namin para hindi abutin ng tubig. Tapos po, dito naman po sa may kwarto po namin. Ito po. Naglagay po kami ng ano, ng lamesa. Para po kung tumaas po yung tubig, hindi po mababasa yung mga gamit namin. Tapos, meron din po kaming ano, to, higaan. Para if ever po namataas ang tubig, hindi po maaabot. Katulad po ng banyo namin, tinaasan po namin to para if ever na lumaki yung tubig, hindi po siya maaabot. Ito rin po yung sa may karaoke po namin, nilagyan po namin ng ano, taasan para po pag malaki tubig, hindi rin po siya maaabot. Tsaka po yun dito, yan, tinaasan din po namin para hindi rin po siya maabot ng tubig. Tapos yung dito naman po, pag po yung lumalaki yung tubig, inaabot po siya, sumasalpok po siya dito, maabot po, nag-overflow yung tubig po niya dito. Kaya tinaasan po namin siya para if ever na tumas po yung tubig, hindi na po siya ano, matatalsikan ng ano na tubig po. Yan. Tapos yung mga basura naman po, pagka po yung ano na ano dito, kumbaga inaano po namin siya, iniipon po namin sa isang lalagyan. Yun po.
1: On days off, people take the boat out to visit friends or relatives.
2: Kinakausap ko natin si Kuya Ruben na kasama ko rin dati na mamalakay dito sa Baluarte. Eh siya po nandito, hindi pa po siya lumilikas dahil hindi pa rin po nababayaran yung kubo niya. Kaya hindi pa rin po siya umalis. Si Kuya Romy po, dito po siya nakatira sa kubo ni Attorney. Siya po yung pinangasiwa po dyan. Pagka po lumalakas ang hangin, may noitad, umaalis po siya para po iligtas niya yung sarili niya. Pangkabuhayan po ni Kuya Romy, yung mamanti po, ayan, nakakauli-uli po siya pambigas. Minsan po nakaka-jackpot, minsan naman, sapat-sapat lang pangkain.
1: Vincent's Sunday tours are getting lonelier. More and more homes are empty. More and more friends gone.
2: Po ngayon tayo sa Baluarte. Ito pong bahay na to, eh, iniwan na po ng kumpari ko. Inabanto na dahil hindi na po siya pwede tirahan dahil pag lumalaki po ang alod at high tide, baka po may kapahamak pa ng buhay niya kaya lumikis na po siya. Ang pangalan po ng kumpari ko si Dennis De La Cruz. Oh, may ugnayan pa po kami dahil ninong po siya ng bunso ko eh. Talagang sa kanya lang din po ako lumalapit pagka talaga ako nagigipit dahil binata pa rin po siya hanggang ngayon. Nakita ko lang siya siguro itong ano, mga February. Dahil umuwi po siya dyan sa ano, may kapatid po siya dyan si Alvin De La Cruz, yung kapatid niya, pare ko, minsan nag-usap po kami dyan. Yun na po, last muna, di na po kami nagkausap.

Anong sa bahay na to, nung nandiyan pa yung kumpare ko, lagi ako bumibisita dyan. Lagi ko pinapasyalan yung kumpare ko. Kasi talaga malaki utang na loob ko dyan eh.